ki long pou sa de pye ou pa kase. Yon direksyon fasil pou sa gen mwayen pou rive kote nou vle ale a. Mem jan tout nasyon, nou gen kote ki feb, men sa ki foyo pou ki nou meprize l. Yon pep ki toujou goume pou sa li kwe, solidarite l kase chen l liberté l atake. Nou chaje ak andiras, nou ka travay. Selen ale lot kote pou e koman nou bay redman. Nou kwe nan fami, nou defini yon lot jan. Li pa maman, papa pitit, men se degaje ou mete pie ou deyo pou ede lot yo leve ate.

0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: Yo, man, I swear I am checking from now, yeah, man. Ma biye sou jip ka voisin, hein? Jip la. E bi klim nan yon map sekwe.
2: Wap koute, New York Creole.
1: Swa tan de avava. Alvese avan kou.
3: Ah, mon chè, sa an serye, mon chè. E ba, mon chè. E ba, inflation an kwa, mon chè. Ah. Ah, sa fò kite l men. A fè malè kap tip sa mbouke pa lo boulè. Pase mwen an ba, sa men nou preske volè. Ah.
4: Avan yon swa.